0: sou Radio TV La El, présence bon Dieu, oui, yel. Wow. Radio TV La El,
1: Babri, bon bagay yo bagay, bon bagay yo bagay, bon bagay yo bagay.